0: sehe. Okay. Ja, guten Abend nochmal. Sa ating mga members ng PFG, ang meeting po ay sa October 23 sa dating Tipanan. Kaya punta tayong lahat para masaya pag-uusapan natin ang ating Vinax Fire. Kung matutuloy o hindi. Pero dapat naman matuloy, no?
1: Minsan, dapat lang naman matuloy.
0: Minsan lang naman yun sa isang taon.
1: Sinabi mo pa. So you're listening to Tinig Pinay Radio Program. Andog po sa inyo ng Philippinische Frauengruppe every first Thursday of the month from 8 to 10 o'clock. And every second Sunday of the month from 5 to 8 o'clock. 93.0 on FM and 101.4 on cable. At kung sino pala yung gustong tumawag, mag-request, o makipag-chika, 040-43-43-24. At pwede nyo rin ho kami pakinggan sa live stream ng fsk-hh.org 8000fsk.org din. Yun.
0: Sige po, pag-uusapan natin ng undas. Malapit na.
1: Kailan ba nag-umpisa sa atin ang pagkaganyan ng mahal na araw? Diba may mga pasinging yan
0: mahal na araw? Oh. Hindi pa. And, undas pa lang.
1: Undas pa lang yun.
0: Okay. Mahal na araw eh sa Easter.
1: Ang undas pala.
0: Ang undas yung sa araw ng mga
1: patay.
0: All Saints Day, Uda. All Souls Day.
1: Yeah, Kalimba All yun? Saints Day, yeah. Kaya, pero alam ko, November 1, yung iba nga, before November 1, nagpupuntahan na yung mga
0: tao
1: sa ating mga...
0: Sa ating kasi naglilinis ang puntod.
1: Nagre-ready na sila doon ng pang-grill pa
0: nga. Oo, nagre-ready na sila doon ng mga mita.
1: Talagang ibang-iba na ngayon eh. Dati magdadasal eh. Ngayon talagang panahon ngayon eh. Nagre-ready na sila ng pang-grill. Yung the whole time mag-banding sila doon. Nagpipiknik na.
0: Pag lang uulan na.
1: Yun na nga eh. Okay, then happy listening.
0: Okay.

0: You are listening to Tinig Pinay Radio Program. Handog po sa inyo ng Philippinische Frauengruppe every first Thursday of the month from 8 to 10 o'clock po siya ng gabi. At yung aming days ng mga OMA, mga senior, every second Sunday of the month from 5 to 7 o'clock po ito ng gabi. 93.0 on FM and 101.4 on cable. At yung mga may gustong mag-request o may gustong itanong, ito po ang telephone number namin dito. Pwede pa kayo mag-call 0404-343-324. Yung mga announcement pala namin, ulitin ko yung ating monthly meeting this coming
1: October 23.
0: October 23 pala, meeting natin para mapag-usapan kung saan tayo na magbabay next fire. Sana ma-solve kung ano man yan. Mga busy ang mga tita. No? At saka yung consular outreach, ang schedule niya is sa November 7 and 8. No? Okay. Yeah. Pwede naman siyang mag-i-link nyo yung Philippine Consulate Outreach. Ano doon naman lahat ng more information. At saka kung gusto nyo magpa-register nga. No? Yun lang. Mm-hmm. Basta November 7 and 8. At saka yung the University of Santo Tomas Singers Alumni International. Dito ho yan sa Berlin, Breitscheid Platz. 7 o'clock on Monday, 19th October. Sa mag-umpisa ho siya ng 7 o'clock. So pwede naman siyang pwede nyo more information, pwede nyo naman na i-google o sa ating Philippine Embassy more activities. Okay.
1: At saka po yung Ondas, malapit na. Saan ba dito nag-uundas sa Germany? Wala yata ang Ondas dito.
0: Wala nga ata, ano. Ayan ang hindi ko alam. At saka yung ating palang activities sa San Nicolai dito sa Harvest Tihudo, yung mga grupo natin. At first, yung November 3, meron tayong besprekong dyan. Kung sino man yung may time, 11:30, para mapag-usapan yung regarding sa ating Binax Bazaar at ang ating Binax preparation sa November 28, mag-start siya ng 11:30 kasi konti pa lang ang nag-mail din para sa ating dean's plans, no?
1: Mapag-uusapan yan sa 23.
0: Okay. At saka yung First Advent, huwag niyo kalimutan from 11 to 12 ang Gotis Deans and then hanggang nakmitag na yan. Okay, yun lang.
1: Okay.
0: Happy listening!

0: Ayun, tapos na naman tayo ng ating dalawang oras na radio sendong once a month. I hope you enjoyed our songs. Ang mga awiting pang-araw ng mga santo ang ating naka-line up. So, thank you for listening and hope you listen next month again.
1: Oh, at saka thank you, Marie, sa iyong mga preparation. Palagi na lang.
0: Walang problema.
1: Ang gaganda, no, na music.
2: Tsaka thank you sa susunod. Sa next week, Undas na po. Kaya, happy Undas.
1: Next week na ba? Ang bilis naman ang
2: November
1: panahon.
2: November 1, di ba?
1: Oh, yeah. No, ano pa? After 2 weeks pa naman.
2: Yeah,
1: 2 weeks
2: November,
1: pa.
2: November ano na ba
1: okay.
2: Ngayon?
1: Ito po si... Yeah, 2 weeks pa. 2 weeks pa. Sorry. Ito po si Des Wagner, nagpapaalam sa inyo at nagpapasalamat.
0: Okay.
2: Ako po si Rebecca Shute. Thank you po. Magandang gabi.
0: Okay, bye-bye.
1: See you next.
0: Bye-bye.
1: At thank you sa ating mga alalay dito at nandyan sila.